South Africa. Bona ya pere pere kona ba kona ba. Eko we krum na ba we swafa. Eko we afa na ba we afa. Yeka se bona kita South Africa odua chara kanechi. Wacha siya da tu ben kumusuwa zano. So South Africa. Branch here. Ofoke. Apeche de ama mata.

0: amenko asofo iho na yamfanya mi asam kakramra na afi injama onua ba ma promise na onto aso asom pa machome mamo inye na akwa ba
1: yeah
0: enu se mabre enya asam ketua mabre pa Amen. Islamu bebre.
1: Amen.
0: Ewi ase. Bibia e yekon. Yekon ewo wi ase. Ka American ko Iran. Enko se wo koto ahye won so no wo makoko. Sa wo tu bebe na wonyo obi ahwe. Ose me no ba ba ko. Ti eje se wi ase no bibia eyekon enti hunu dia wo wode wo akwadwar akodom no ye o rely on him adie bia o ye bia no eyekon nanso kon no Hunu se uwo bia ono betumi ejine mama wo se David wenyine mama eye Israel fo a kamigidi se Goliath betwa ompo ada ka so nso obe coward sa tembi ana koshe eduase na ke hu nko a nanso onya David ma obadi kunenne mo nkunum die tumi bai edeman enti wi ase eyakon pa but ye wonyame a ebre ni biribia ono die odi ede emayen ebre ni biribia okasa emayen ebre ni biribia ogina yechi na waboyen ama nkunum die ensoso ayeyen dia Yenhwe nyame asam kakra bi na ye mompae kakra na ye njama promise na ono so ento aso Isaiah Isaiah 37 Yenhwe 14 to 20 na ya jump aba
1: 35 no to 38. Okay.
0: Isaiah chapter 37.
1: But make Isaiah 37 verse 14 at the ebano. But you say, na Isaac eje homa no obofo no nsem. Na okenkanin. Na ofruko eradi fi. Na Isaac tre no eradi enim. Na Isaac bo Awurade mpae se. Asafo Awurade. Israel Nyankopon a wote Kerubim so. Wonko ni Nyankopon asase so

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Mom give up. Na eyi nyame ne pa before Christmas no. Ma mo ba clinic wa end point ni na they will be appreciated. And in tomorrow mo so and give away kura mo. Mom energy no e ma form kura nka se. Se bi me ma no kwa na reward wo mo. Omo ba no so no. E be train ni ababa hwe wo mo. Nti obi di na me da se pa. Na ya ka se yade e fe ne se anjan na. Na yade bi a obi ho na obi bo ye ne ya. Ubu ana bro ne bo ayere tin na ne bo no aboma ohome ani nsiso na na kuma bo ni peri na so so na bati ne ne kon na abun se ni yimnim ne bo ni nyina ye ne ya na ekhiba ekinka se na wo ibi kakra bi ana wa bre ne ohome nsiso yakoba sa na yeso nya ya de bi afen se anjan na na ye kasa anjan na no a ekwan e fa so eba ne se nipa da se ni hu na ndu na kwa wani ba bia hia se inya ina blood moja enframa pawum na ndu na kwa wani ba bia hia sa de no ite kodu mpempen so obi na obi owa moja no entimi ni afusane enko wentimi anya ina blood anko na koma ho a na ama akoma no e struggle for enframa pa a struggle for nyane we moja ni mu a enya no e ma akoma no entimi nyane adwuma yie e ne koba sa no a na obo ayere ten na obo ye oya e ne beka se wanya yade bi e fe ne se anjan na e du buja amia ye ka se anjan na no a na se chire nyina ne se at that point in time no untimi nyane na blood amana nko akoma ho no e ne ma wanya bi e fe ne se anjan na
2: doctor ye be pese obe rani e true na yate asie yi na ne risk factors a meka se anjana no simple ne ubi tie nka na otie na ye boss yi ohun se ya bo ade bi so a onyan a na nka yaka ho asem kra da I believe say ye di hun komo dada ne risk factors et says ubi a
1: marase ye ka se ade a ekofa ade ye fe ne se anjana ba no a bebre no a ye ade bi hun su nsanso ene masa ade ne ba obi su wo a ade a ne de e de sa ade efe nsa anja na no e ba no e ye se wono ne lifestyle na yade a itimi kofa anja na e ba kese pa no e ye yade a ye be ka se e bia cholesterol se obi wo a na ne ntini ne mu no e sisi e de ntini mo sisi ne ntii e ma moja no e ntimi ni afusa ne nko na koma na ho e no no itimi kofa ba obi su wo a de de ne de aba no obi bere be nya anja na no obi ye ne scan ECG obetwa na koma ho yade no bo nsa koma na sansa e wo problem bebre no abehum na koma no yade e wa koma no ho e na akofa ade e fe nse angina no aba besue se enipa no ntia no so so e yade e ba ko ana yade e fe nse diabetes to obi moja e kosoro kese pa etimi mpe bebre no ano etimi weekend a artery no ntini na moja di mo afusa na ntimi weekend no na emma moja ni ntimi ni afusa ni kwa koma no ho e no so timi de ba omo omo ye kese boro so ye beka ne se obesity itimi de ba hypertension eso so e ade a no so itimi ko fa sa ade ne ba ana obi wo ko a stress obi a ne stress go soro o stress no obi a wo ye too stressful ni nyina no ana wo nye exercise ya e ma muscles of the heart no e get weaker ni nyina no itimi ko fa ade e fensa angina ba nti obi sa me basically no we need some of the causes and the risk factors of ade e be kan se angina
2: obebu sa se ekwan ben na metimi afa so aka se enkomo a opini doctor edie angina no kra no me obi
1: yeah ade e be mu ahun se wa angina ni bi first thing ene se e betimi ama obo ayere bo se obo no aboma na obu ye ya all the time obu ana de bia ne nse kura na kumam obu abo se na so so na beti aba ne kon obu ha wo ye bibi kakra abo se wa bre na na kuma bo ni

0: pidi eno nti na obohun se mpem bebre no an obohun se se wate o man mu da se obi wo ha yesi na o kwodo ogin yesi obi wo na o gym oh no o tehwe ye obi nya stroke e wo gym obi e finti enya bibi e fense cardiac arrest e wo gym eno nche se exercise na wo ye na ye bone na de sade ne baaye na emum obi wo na wo akoma yade ye na wo akoma yade na wan hwen tu ase ye na sawu akoma yale bia akoma no moja ntimi ni afisa ne kra nko akoma no enna obi azu ni mse wo exercise ya wo hia mo mframa
1: mhm
0: erinti moja ntimi ni afisa ne nko akoma no ho na wo hia mo mframa enna mse wo exercise no a ebetoku obetima hwefom erinti the complications of angina no ebi ni se etimi kofa bibia fa nse heart failure ye kaza heart failure no a na chese gwakoma no said the also can the function of the heart said the akoma na see adwuma fa no wo de na akoma na enya adwuma enya sa so if you also come say kwa akoma na adwuma 100% ya enna me say akoma na e fail ni nti no obu ha bo nse na e bia also ya adwuma be ave akoma na ya adwuma be 60% ana 70% etimi so kofa bibi e fa nse stroke ba if you say akoma na also pump moja fa honam due ne mo na akoma na e pump moja fa honam due ne mo nyina no akoma no entimi nya yina blood ya entimi pump hwe enti ado no bo nse eno so so etimi ma akoma no enam se moja entimi pump na blood nko wadwene mu nti no.

0: to all kwan so no won fa ho na waduru na won fin so edu obi so a oje wo pe through nsem
1: e ba ne sa wo be hu
0: wo be hu
1: wa o de wo ho se ni pa no hu
0: wo be hu pa
1: aso bo ha sunsun boni ana hu fin ye no so aso
0: wo be yo bi ho a wo ni o ni o hu abrante bi a na ahonfi ahye ne ma bible say ahom ne yini fififi ana om de ne kwetena gazara wasana yesu duru ba bia na oda no no oda nguram na okikam to obi ese o tena fie no demons na fa ndena kwetena nguram ntisa ahonfi di obi abra bo so a wo yini firi shebra e papa ho no ada na tena nguasi wasana yesu duru nguram no yesu de onam ne kwan no hu sa brante no so agi gura mu aboso wasana demons no boshe yesu no se ei wo nya mete asefo ba de ne no wo ye aha ye ye kwan ada na abefa ha wasana yesu bisa ne se ye fro se ti yesu ne ho mone no e kasai
1: okay
0: no se ye ye fra dom ye doso ye ye pi na ye ne di abrante yesu ye pa cha wo hu ode nche nte pam ye to mo asalandai to nyankopon ni pa bia na wosram odu no omre wo se wo tutu ahonhom adwiro magu ahom na nka sasaranda
1: eh hu ni pa na wosalu
0: to ana omu twane e kwehye mpreku na demons oni pa ba ko no mu control no no me over 5000 Timi me example sometimes una mkromo a aya hwa bodanfo bodanfo bi wa be hu no otumi ko straight demon tim ba ko tim ka chance ko straight o ko straight ba ko si gina pega otiko wiem wo pega ntiko wiem ba ko se fo achi ko
1: da no
0: wa ye we dia ma no menso ye me dia ma da no ho ba ko se fe osi no afi ba ko se wo wa tare good to abodanfo no a ori ate sa no a enye ho ba ko pe na control no o wa ho over 1000 no bia nso pese o perform ma no e no ntino odane dane minute bia ba ko kura timi se sigwatan ba ko se sabinom ba ko se fabifo wanim good enti sa ho fi control bia braba number 1 wo nipa nan kasan wish enye adwuma me wish nse minya ya
1: kamaye wi
0: kama druha enye adwuma omo disconnect sadie ni nyina in the realm of the spirit efri ni para brabo
1: bringing even simple promise and fail disappointment
0: stagnation nobody at no so to be say ah wono nan fofo nyina na shabrase ba ebi no madure agaw ene na make say mi sabrabo aye bo na bi sire bi su
1: e bi sire bi su
0: na gina na edi wachi achi
1: ene be mo su ana be mo
0: so be sire so be su e gina spirit edi wachi sansi do di wachi de determine destiny
1: me ba bi sa se sa spirit e ka ho asem yi omo no aya anu mu fri ye papa no fie ye jan ye nan mu fie abontin adwumum ba nanso na be yi no anu no ma me mi sa se se honhun bi di obi so a na so honhu a e de na ma ne hu
0: number 1 ahon bible so obo no obo no nsam ba be wia no waku no asel ye obi ho a number 1 spirit ntimi wia na dwen se dia me meka bia wanyini
1: ah I say obi wa say abona refree
0: da bi dia me meka no
1: oman
0: nyi
1: oman nyi okay no
0: hunse sense wo gidi a baka se papa yi wo kasa wi ametro ne number wo tro me number so be hwehwe me
1: ai
0: wo hwehwe me nso ande wode ato so me ye furu so
1: enti
0: number 1 wo primu akoma straight away na aso fo kura ba me akoromfo enya wono enya na dwen a boni fo na wiya na dwen ba ohunu ba bi ya to wi otumi gina wo hwe
1: eva ne to apitisi
0: ahe ne to oni problem ohunu ba bi ya ba chacha o benya tamati ba me no meti ma gino no tumi na wiya na dwen to ba we kura me akoromfo don my dem tu obeka ne nyina abom no wode afra toma ma wa koma ma wa dwene ma wuntie me da na wa anyeme anni ama nyame amfa tumi a wo me so na nyi ade ode ato so no amfru so
1: te sa na mo tatis ne te
0: mo tatis no very strong tatis ba ko no number 2 ahom no so a eye adwuma no amfru one angles ebi a wa afri ni ma me fie no nti na eye abisa eno ane me ye mpa aboda me deliver crach bi wose oye adwuma abo so ka no a wo ne store wose wo kosi fie wo akwai renovation
1: okay
0: awon na na ba de owo ne maame ne na na ba fifi na dada do kwai renovation no ne maame nso ti obi wo so daye na owo fie ho ene o twa na ne bodanfo gina na chikita ba nto o twa no pe no se bodanfo ndia ba na boni sisi na ne so ti no aka mpam
1: ah
0: wo se o so daye last year November